0: Ani akoze sa coat?
1: Ne babuyuwa.
0: Ani bwe alonda.
2: Yalonda ni akoze sa poda podi.
0: Kodiyo.
2: Akoze
0: sa kodiyo.
2: Ebaliyo na.
3: Boda, niga stemu mukaga tano, stemu musambu hashi. Uwachari ya ofisi ya boda union yona. Ofune mama boda kodi yo kubwerere. Ofune na waka sende ne data. Kono kuwangula boda kapiata. Kodi yo, Mario. MTN momu,
4: bibadibita. Bibadibita mu parliament. Mwote giriri nsongeze nja ulo. Ezu kwata kubaba kabo. Bichibiba kutesisa, nsonga chizi wogira ko. Nensonge ndela nyinje, ezifa mugwanga. Nsongezi kutakana kutongole vya government vya nja ulo. Bichibi fude mu parliament. Omubaka wo, bichibi ya kutesisa. Biba debite mu parliament. Bulinu naku, okufokusawa kumine mu. Paka saa kuminabili, izaka undese.

0: dolo mutindo gw'ebintu ebiyingira wano mu ggwanga beekenneenye byonna bye beetaaga okuddamu. Tujja kuba nga tukutuusaako webikira ku ebyo olunaku olwokusatu ebinaaba bivuddeyo, n'olunaku olw'enkya tujja kuba nga tukutuusaako ebifa mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Kwebaza okutuwuliriza okuva gye tutandikidde paka gye tukomekereza pulogulaamu yaffe eno. Pulogulaamu Booza Imaam egenda okuba nga eddako. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.
1: The program yo bibadde bite mu parliament mwotegerere ensonga ez'enjawulo ezikwata ku babaka bo, biki bibakuteeseza, nsonga kiziwogerako n'ensonga endala nnyingi eziva mu ggwanga, ensonga ezikwatagana ku bitongole bya gavumenti eby'enjawulo. Biki ebifudde mu parliament, omubaka wo biki byakuteeseza? Bibadde bite mu parliament.

0: Tegayika.
1: Tegayika. Gabira uga tanga taku bere kuliko obutu. Mugamu mutee muri muchi. Muri mamata. Kati agenda okujisala. Asale ekibere nga amata mwegali. Kati oluusi oyinza okwonoona obudde.
0: Kalizani. Bitambula bitya mu YPA.
1: CV. Matu twebaza Katonda bikyatambula bulungi. Ya manyi YPA buli kiseera tobeera na YPA. Baira nakugamba lwe nali wano. Twalunchinga YPA Super Kawunga. Tulina akawunga. Era abantu abazinga bali makasori. Kati akawunga ka YPA katale kwekali.
0: Kafulumye akawunga
1: kwa. Kafulumye.
0: Bakaita batya?
1: YPA
0: Super Kawunga.
1: Fresh Kawunga. Abalala bakaita kirala simanyi bayina ugali simanyi bayina chi fula a kawunga.
0: Sibi akubuza
1: akubuza. Tetubuza kawunga. Era kati kino kye kiriwo. Nina abantu banga ku abampuliriza ku palu lwembera ko nga bankubira essimu. Kati njagala bategeeza nti esawa yonna gwe wejiro sasula bonono nyumala nibatakuwa watonenya. Gwe wejiro sasula ngoze kugula mbuzi oboze kugula eka ya kasori oba kuota ya kasori gwe kasogula ekintu kyonna ku YPA jangu nkubira essimu kwa kilo tano ezakawongo oddayo nazo za bwerere. Ate abagule mbuzi eziwera wera kumanyi mlimu abantu abagule mbuzi eziwera ko lina jana gule mbuzi ze chikumi na gule mbuzi za tanu na gule mbuzi bibiri
0: kwa tagende na tipa
1: abu mwaka unga ni mweraka kadomoraka hani kati nasazewo ngabira abantu nasazewo ngabira abantu kati gwe kakutanda noja na ogule ekintu kyonna ku YPA
0: tovira yao
1: tovi nkubira
0: kubira kalizani
1: kubira era nkangabe namba y'essimu leero bulijjo njisembyayo ne leero kanjigabe nga nakatandika enamba yange eri 07574419 kati abagule mbuze nyingi abo botoso togenda ngoguze mbuze nyingi njogere nyingi
0: Enyingi obotegeza
1: ki? Enyingi nyingi zenzimanyi. Kati yajja kukubira bana bavuze nyingi. Ya oyavawo nga ali dembu zichoma. Nzenji gaba. Njagala abantu beyagale. Ajigule ngezi zote zinatuuka kusalibwa na kutundibwa. Asoka ali kuza abalala. Abali mu kukungula awulire obuwoomi bw'embuzi.
0: Okay. Bajita Pearl of Africa Radio 10 mumosanvu akamuza mwenda ekula eryo muntu wa bulijjo. Nze muzukuru wa jaja Buda Kayongo Hakim tulimu program na mwatulira ndino mukuku na vokalizan Amos omukuba nene ba YPA wenjogera YPA soko kugira mbongo mbuzi kalizani lero tugenda kutunulira ki
1: ya ebimu ku bintu abantu tusubwa kustogolinga nabyo na dala kuluka runo lwa Africa mulimu na abantu engombo kati je tulina nti osente zimuyita muchi
0: zimuyita
1: mu ngalo kati obude buna babu usoboze seza nienda kumarayo buna batu usoboze seza tujja komawo nina abantu batero okunkubiranga mazo kuva ku mpewo kumpi program ne tujiddamu nina gamba nina ne mu discussing abambi okusinzira ku wetavu bawulira na ye olwaleyo nienda kuwa engeri musanvu ezokwekumira ko sente
0: engeri musanvu
1: 7 ways of how to keep money with you of how to keep your money
0: engeri musanvu josobola okuma musente
1: yo josobola okuma musente
0: ngate weri
1: nga weri abantu bafuna sente nayenga ziyingirira mu nsawo yenu
0: nezifulumira
1: mu yenu azifuna kumacha bugenda okuyungira nga teziriwo mu Africa sente tugenda okuzifuna to spending aliye mabega obontegera kati getu spending ako biba twalikola da ogenda kufuna sente nga waziri yadda tetutegekera bisera tetufuna sente kukukola kubya mumaso ne sente tuzikunganya zikole kubye mabega ekisoka ku bintu ebisinga okuleta abantu okubanga sente zibayita mu ngalo bingi naye kati nze ngenda kukuwa engeri y'okwekuumira ko sente esooka tospendinga nga sente nga tonafuna ndala tewemalako sente
0: nga
1: tonafuna ndala ekyo kikuyamba n'obuteewola ogenda okufuna sente kakasa nti ngenda okufuna bwemba nfunye sente teziteekwa kunzigwako nga sinnafuna ndala tokyamanga ku mafuta ng'ovuga emmotoka ng'oyamu emitwalo etaano gyokka mu nsawo n'oteekamu etaano
0: Oba owedde. Oba tukyalina
1: sente. Kubanga ojja kuba oyitaayitawo bano baganda baffe abagenda okunzirira mu bigere ng'anvuddewo akuyimirize. Agenda okukebera nga bambi omusolo gwakaggwako olunaku lumu abaddewo gwerabidde. Nekibadde kikutaasa
0: 10,000
1: oba mutwalo. Ekyo kiyinza obutabaabo ekityo. Ojja kuba ogirabe oti ogende bakiyita kulonda abavuzi b'emmotoka bakimanya eronde.
0: Eronda omusumaali.
1: Omusumaali egwemu omukka nga weetaaga 13,000. Ogende bagikubeeka data katono omale otambule ogende naye obuzibu bwe bugenda okubaawo it is kwe kukola ebintu mu ngeri etapulaaniza sente zikuggweko tokkirizanga sente kukuggwako nga tonnayingiza ndala kati sooka omala funa ndala bwemala ofuna endala n'olyoka ospendinga
0: nina kinjagalo nzigireyo ndala konsonge yo amusi olya ina mu etano emotoka akatala kamyuse kama kamyuse
1: kakasi
0: agure ko ngagameka okusigala nga yekumide ko sente
1: teka mwagi 3
0: ekyebiri kisigale wano
1: ekyebiri kisigale wu kakasa nti sente tesikugwako tobeeranga wo mu bulamu ng'ensawo nkalu eteekwa okubaamu akantu abagagga bonna tebabulwa sente ontegedde abaako n'esente awo enkalu naye wabawo ezo zatejjaako waliotendedde olabye omuntu nagamba ngaagendaku emitwalo etaano n'asikayo bando emu
0: agizayo
1: n'agizayo n'akwata mu nsawo endala n'ajjayo endala n'akuwa ku ezo ziri sizazikuspendinga niwakubadde zirimu omuwendo gwagenda okukuwa
0: naye
1: bagenza okuzijjayo gwe muwendo gwe yaterese gwatagenda kuspendinga
0: akwe kabakabaddi
1: kabakabaddi ako kayige kubanga abagagga bakalina
0: nasooka kuba muno mukoti
1: asobola okukwata bwati mu kkooti najjayo bando nakwata mwenu najjayo bando nakwata bwati wano bwati nasikayo waliti najja mwezzike n'alikuwa zino zyasoose okugjawo zabaddeko omuwendo gwakuwa nezajjayo wano zibaddeko omuwendo gwakuwa ne ku ssimu kuliko sente oba ku akawunti n'akwata mu nsawo y'emabega n'akuwa ku ezo
0: ziri siza kutoola
1: era mulimu n'abalala najja ng'omubanja emitwalo 5 ng'agalina kokuba abadde ne sente ku ssimu asobolobera ku mobile money najjako naye ng'abadde 8-5 agaa kankuwaana gi n'etaano kangisigaze
0: Njakulaba.
1: Agaanwa mzee, siza sigali ya wawo. Lwaki? Kati nga tanafuna ndala zino tazifulumia.
0: Tazifulumia, yes.
1: Era botandika okulaba ng'omwezi oguba guggwako nga sente ze wafuna ziringange ziringange zikolaki ezigenderera kati kyusa endya. Kendezaamukko naye tokkiriza sente kukuggwako. Eyo ngeri emu. Eyokubiri bwobanga efunye sente kagenderere kano tokkiriza muntu kumanya nti wafunye sente tokkirizanga abantu okumanya
0: nti wafunye
1: sente naddala abeewammwe
0: abantu nga baagala nnyo okulaga nti bazifunye
1: anti kati obwo bwe buzibu kati abamu bafuna sente entambula ekyuka enjogera ekyuka endya ekyuka ebifo byatambuliramu bikyuka ekyo kigenda kukuleetera okuba mu mbeera embi
0: tokkiriza bantu kutegeera nti wazifunye
1: kati mulimu abasajja abalina abakazi ngaba omukazi buli lwalitegeera nti wafunye sente
0: ngakabe bizibu
2: ngatandika okuleta ebizibu nze mbadde sagamba naye senga gwogulira bamulongosa baba yalinya mukigere mukinya nanuka ekigere simanya ate agenda kunyonyola buli kizibu akijeyo kati abantu abasinga balowooza nti omukazi yawasa wa kisirani naye omukazi gwe yawasa obwongo obutono bwamanya nti sente zazze ngaakaaba ebizibu abamu olwonga ekimba ekyabadde kimuluma ngawulira kittuse ma wategedde nti nina alusa abamu nabazadde baabwe maama wo taata wo tomugamba nga nti wafunye sente kakasa nti oba wafunye sente obanga oba otewozifuna abantu tebamanya
0: abakazi bamanyiroga nti tuyina ensonga eyo waka batugambye buli mwasonde
2: buli omwasonde akutega era bwobamanyi nti sente tuzifuna nga asatu obanga abiri mu ttaano nakolako mu bbanka ge batusasula abiri mu ttaano naye nga abaali banetolodde bateeka okumanya nti nsasulwa asatu oba bayibeyinza abantu abasinga bamanyi nfuna sente nga 15 kati osobola kumanya ddi lwenzifuna kati ani asasula wakati mu mwezi ne bwaba landlord tomugamba nga nti nkusasula nga asatu mugambe nze sente zange zijja wakati wa 5 to 15 awo kati amanyi diru akujukiza na ndio rusemba katamanyu diru tufu lokolachi
0: lozifuna
2: tokiriza abantu kumanya nti wafunye sente nkuwe kyokulabirako abamu ku bantu ababadde balaga abantu ababadde ba spending a sente e Kampala nga abantu bamanya nti bazifunye nze natandika okutegeera nga eyali socialite ebiseera ebyo ne TikTok otezaliwo ne Facebook n'ebirala yali mayekezera ali ludda
0: Yali azirina
2: naye nga azispending abantu bamanya nti azikolaki tokiriza abantu kumanya nti olina sente obugagga tebabwogera naye bweraga
0: ate Brian White
2: obugagga tebabwogera naye bweraga alina sente tabula sinsonga olina mmeka kakasa nti abantu tebategeera nti wakoze ki
0: nti
2: wafunye sente okategedde obulamu kino kikulu ngenda kituukako ndi ku kyakusatu waliwo baawandiika anaaba tawandiise lwyagala dde kuddiramu ojja kunkubira ojja kumpitande kusomese sente ne bweba ofunye entono etya
0: gisavinga
2: kyenatandise nakyo nti ebiseera ebisinga mu Africa ebintu ebisinga tukolera bizibu by'emabega omuntu agenda okufuna sente nga yamaze dozi spendinga yamala dda okwewola yamala dda okusuubiza baanaawa yamala dda okusuubiza embaga naye abazungu bw'aba afuna sente akole investiment atereka tutereka on bank accounts tutereka in treasury bonds tutereka mu farming tutereka in real estate tutereka mu kuzimba tutereka mu bintu ebyenjawulo kati gwe otereka mu ngeri ki mulimu nabatereka mu box oyo abatateresa abaakwese
0: mulimu nabasima ekinya
2: abaakwese okukweka n'okutereka byanjawulo osobola okukweka ekikyo
0: nenga tuterese
2: buli w'okweka ekikyo kitegezesa yonna bwajja kikwekula ekyo kimu ekyokubiri ekintu ekikweke tekyeyongerako value ontegedde ekyokusatu ekintu ekikweke kisobola okukubibwako essaawa yonna basobola okikwekula kati gwalina nina omutto wansi gye nzisonseka
0: nina
2: ekinya nina akakebe nina akabokisi kuba toziteekerako mu ddiiro naye asavinga ne mudiiro ng'atuddemu anyiga nezigenda mu bbanka
0: olubona balina omukandala
2: azisiba alima nazo akwese fubukwanga tokweka funa enjawulo wakati wokolaki wokukweka
0: n'okutereka
2: kati tereka sente ekintu kyebaterese ki kyekubisa
0: kyeyongerako
2: omuwendo ekirala yegwe okwesasula
0: otya
2: yegwe okwesasula obutaba bamativu buleetera abantu okukola kyetuyita impulsive spending yembeera ejira omuntu n'agula ebintu by'ateetegekedde
0: okugeza
2: abadde atambula ayita mu kkubo teya plani nzenti yeta agesawa teya plani nzenti ayagala ya bulaka teya plani nzenti ayagala bwemba nagure sawa number 1 manya nti njagale sawa
0: omwezi guno
2: omwezi guno oba omwezi ogujja ngure sawa emu buli mwaka nze nganze ngure sawa etya emu esawa je nayamba rumako gwede ya gold Rolex babagwa ku
0: no ingiza weyo
2: ningure endala eno next era chayo olebe yayo era naye next era chayo college college college
0: eveko
2: mure katene bolete sawa nge nyirire etya niwe bayalu ku misija jigula
0: obude te bunatuka
2: obude wa na planning mu budget te muguno omwaka te muli mugurachi
0: sawa
2: te muli mugura sawa ontegede bonoja nompa budgeti mwezi mukaga ngokwani wakuza wewe mwezi gumukutuke sija kwa wande 10 gwetegeka
0: nenze
2: to katatenze bizibu byondete besali etegekira ontegera lekera okukola ku bizibu yabantu bebetegekedde gwenga to wabitegekira
0: abantu bakuyite kwewulira
2: bakuyite okwewulira but that is discipline bobanga bobanga okimanyi nti onotegeka okwanjula okwanjula okutuufu enkiiko zitulebula emyezi emeka ebiri ekitono bantu batandika kubanga n'okuba kwanjula kutandika n'okukyala n'otukuba mutto kyalo n'otulaga nti katika emaze okukyala mbuzayo emyezi ng'ebiri oluvannyuma lw'emyezi ebiri abantu batandika okweteekateeka gundi yakyadde
0: Aizo kuleta umukole
2: kapa. Isawa ina aizo kola chi?
0: Kutugamba.
2: Kutugamba. Umano uobu waro uwariyo ina imanyoko. Nga kuzemu. Na kukumire nchisi mnagamba nino msajia mwleta jaku nyandula. Momo kiliza.
0: Nga mwleta ancha.
2: Ya mwleta ancha. Ya aliwebe bifu avikola chi? Ya aliina. Aiza nabagamba. Sente zikendo teke kawakange daziwa weleza na yetu jancha. Kato mupa kwa impulsive spending ye mupafana na ngoyo singo kilizo mukolo ogo kati tutoka ne tukuja mu category
0: ha
2: choge sija chogera kumpe
0: ku category ya BTFTF
2: yabaga yavu bobo ngolo fuko musimu kubanga omuntu ye nagenda okuspending abagenda okusasanya sente akora budget kati omanyo musala gofuno hizo kwa tofuna musala na yo manyi diruzo zokuva omanyo kuyiriba kokola omanyi sero zizo sente mwezitambulira kati omuntu alwacha kusula ko omukoro ngaga agreement na kuera bila kitufu oba wandira bila kitegeza bwali oli nabo planning demu abantu abo bajemu
0: kitegeza nzete wambala
2: yes sente ze planning ngo spending lako gwenga gwe ze sente ze tuwaka abantu gundi azi ayine ekizibwa akaba ezebigwa bitalaze ezo zigwa kuzaffe sitegeka bigwa bitalaze bivyo byange erinyo liyinza okunnuma nyinza okubanga kali nyinza olwo n'olukya n'ogamba naye olwali olukwali twa planning olwali twadde tugenda lya bijanjalo naye sweetheart omanyi tulie ku nkoko naku zetu olwodde ontegeera kati echo chiretere omuntu okuyiga discipline mu nsimbi kati abantu olusi tugenda ne tu planning ebintu naye lo because of him waliwo omuntu bambi ali yankubire simu wako palono kuno ne lero nzizemu mukubire simu kale ne mpulire nnaku twakola appointment nga nino musisinkana nankubire emirundi ebiri ne tukola program kati lero mbadde nkola follow up lwaki teyajja nangamba nali nzijja na ye memba ko gwenda nyumisa na maramu amanyi na ngamba togenda kulunda mbe togenda kupe ne mubuza ya kuwa nsonga chikali taina nsonga ntufu je yampa
0: ne ya ngamba togenda
2: mbe ya anti isa au watu uka obuka debutanu bwali mu nyumba nga bubera mu nyumba emu obuze bali bantu bakulu ninga babera mu nyumba kati baba bali yao ekizike ne kijja ekibaka nitwala kakakadde kamu ne kikalia kati buno obuno obwasigala ne bwekweka mu kisenge ne bugamba tugende tugalewo ekizike tekiddo tulya kati buli kamunga kagamba naka nakugwegenda gwegenda lwaki osindika yonze gwegenda baba jamu ne kikomo ne kitwala akalala wetano kitwala akalala nika gwegenda ugalewo gwegenda
0: busigade busatu
2: busigala busatu Nishikamu nishitwara akala akokusatu. Kazimana tadika. Nigugendo galeo. Nichikomo nishitwala akokuna. Katineka na akali kasigaddemu. Nekati okugenda okugala. Enyumba nisigala nga chifurukwa. Ngovuka dobali ukutanu mnyumba. Echizike chibulide wuna chibukoze echi.
0: Chibumazeo.
2: Nenge chabulete okukolachi. Kuruma ngana.
0: Kwese sigaliza.
2: Nalikoze na yate. Oba gundi akole. Oba sokenda be gundi inga akoze. Oba gundi akole. Oba vwe mutubuli abantu nebuba marawo. Nebuli echika. Nebuli echaro. Nebuli egwanga.
0: Nina kantu kisitegide bulungi akoze. Ako ganti bobo kola. Yigo kwesa sura.
2: Yigo aha.
0: Sikategide bulungi
2: buze. Yigo kwesa sura. Gwewe nyini wewe kuwebera kune budget yo kulya ku sente zo.
0: Bari budget yo kulya
2: ngabu. Ndawe government toko la impossible spending. So lokusa watu guno maka njagala ngwe 312. Impulsive spending, when I'm sasanya busasanya sente, sasanya chesa planning, ila chimenya. Nebe mba na chiplani inga manyabuli mwezi, ule wansa soro musala ngangula ye sati ya ye tanu. Kati usawa nasa utu, mumujanwali nja gula ye satu. Mufebu nja gula ya yebi. Mumachi, nje kukugula ye sati ya yemi tuwale kumi. Nemalako mwaka, nganguze sati kumi na bili. Ngandinamu buli bete tundibwa minga te savu wa denga te chinyingi dete chinkoseza kubanga chipulani
0: tewe maze ko sente
2: nchimanyi nti buluwefuna sente musala buli wegujia zafunu musala nchimanyi nti nze akungula buluwekungula sente buluwekungula wente sente minaka magoba nga sina gira wente ngula ke mputo ye mitu wale etano
0: nindi hako
2: ngula kumbu zichoma pulata unte gira nindi hako neneza yuza.
0: Abamu bachiraba ngoku liya kusente okuba kweja labia.
2: Tekuba kweja labia, kuba kwesa sura.
0: Eh.
2: Kubanga, guwava musome, nuhuza nukubanga tuwasoma. Neo chawa habana, bacha ina future nini. Boto, bangenda kuya musa wei kubanga, baita gane vivusika vyogindo bako lirida. Abana siba tegekira bachi, tabe vyo kusikira, guetata guwa tegekira habana. Kati uwe kwanga kutu ina kutegekira, njogira mbo kumusajja gwe. Abasajja, okuba mbulamu, okuba wava, muruvuto wanyina. Bwagwa wansu msajja akula nune kula vigu. Bwagwa wato msajja teyebaka. Msajja talu wala.
0: Kwa ya chane chirenzi chiyo mkanyoka nchijia kumangu.
2: Manu wale zita yoseka. Kati awasajja. Kati wako wantu ndo tuza aliwa mwuramu uwe utyo. Msajja wafuna sente wesa sule. So nabachala na uwa mbeba fuba. Umusanganga bulichimu kumpio mugugu agulina kutude kuye. Kati nwa kubadu manu uinzo kwa mubanja. Bamubaja chinanu funye chinana. Uwe sasuri. Uwe musara.
0: Ya dibasha mbanja fees.
2: Yes. Uwe musara. Kale targeti.
0: Ya kumpuwa.
2: Wala inze niwe kugubanga mtaki. Kukubwa niza kusasuri ya fees. Sebya zuwa.
0: Ya?
2: Ndi muza deninara. Bulamu goba. Nga eziri uo.
0: Wadopla.
2: Kekuliko budget ya sukuru fees uwe. Ajatula.
0: Gawapulanize
2: kwa zi asave wakati yao wajewo ezitabande ku budget inti zabande za kuyingiza.
0: Amos.
2: Wanjisa.
0: Buzidja. Uga ninokulia kumputa.
2: Sigama ati ninokulia kumputa. Eze kukubanyi rimu budget. Otegela. So sigantize yingini. Jenje na magoba. Ukwese sura techitegeza. Kwefula yingini. Etokota ipwanda yote manjige gava.
0: Yes.
2: Niyo kwesa suwa chitegeza, obara numanyanti kubulichinfuna. Obulamu kwebu kwa la sente. Olino kubango olimuramu, ngolino obulamu, oliokoso buru kubomu ramu. Obulamu.
0: Kwebu
2: kwa la sente.
0: Nga tu sembele loku onzi kakalizani.
2: Yeso.
0: Tu labieko ngeri ziba denya. Omuntu ingiri ya soro kuma musende.
2: Yeso.
0: Waluwe esigade yawe talekeka. Watu gambi meka. Zabade tanu.
2: Zabade tanu.
0: Tuwe yokutanu.
2: Nuziri musamu.
0: Zichari wu.
2: Kati njako makwezu. Chisemba yu chechino. Chengendo funa. Okusembi ayo. Visigade. Tulibi uli zoro lala. Balibi uli rawa lala. To spending a sente nga wakazifuna.
0: Kaliza.
2: Leko kubera. Ndaka vera kali mwechi tuli.
1: tekasobola kukusiba mazzi sento ruinga be vu zokuita mu yisinga omurwade omurwade wembira lidame mvu mukama bwakuwanga omukisa
0: nezijja
1: nokuba divu ngekugwiri denga twaji planning alizike ekoze echi ezinga ya sente weziba antonu wewe nnaku beziba nyingi nyingi muko wewe miezi esatu beziba nyingi nyo wewe miezi mukaga
0: okoloje
1: okuzispendinga
0: okuzikwatako
1: na yuchako kubuloka bopanga buloka nojikuba numaro jikuba ettaka nojikuma mu omuliro buloka neyaka nimaro okugira emala netumbuka bwe maro okutumbuka ngemazo okwaka wagukitegeze koze eki eyidde kati kawansi nojigulira nesoke wola bwe maro okuwola lino lyoko otandika okupangulula ko buloka nesingo jikwata konga ekyayo kya
0: ni buloka zikulema
1: egenda kulema egenda kucha kati ne sente wezi kyo ebito bimu bituyigiriza bulamu ngabo olaba blok tanuru wekolaki bwebeera nti eyingiddemu omuliro kati omuliro guli eri okugusaasaanya ogugulira ne gugenda nga gugwamu mpola bwoba ofunye sente funawo ozitereka bwemala okuzitereka oziggyewo olyoka otandika okuzikolaki okuzituma kati otandika okukola ebintu ebyamagezi byomaze okulowoozaako kati nofa ba YPA wetujira ne tukugamba oyinza okubanga sente ozirina ebyokuzikozesa bulala tonna bikolaki nagambye tokuweka sente nezikoleki zitereke tuzitereka sente tuziteeka wantu wezisobola okuzaalira wezisobola okwekubisiza obugagga kukubisaamu tukugamba nti bwoba ofunye sente nga tonnaba kukolaki engeri y'okwesasula weeri eyo tugirina kuba kugambye wonojja n'ogula embuzi osooka kulya mbuzi ki mbuzi kyoma nja gikuwa oje ku sente yo atobizo genda kujirya ngatoto jikuteko obontegera ebintu bingi ebigwa mu category eno otukugambira nti jangu tulunde fenna kubanga obugagga butereka okulima n'okulunda kutereka sente
0: okay kicho wunzika nakyo kali
1: okumanya ebisingawo obudde ndaba buweddeyo abawe pi etuli balunzi bambuzi tuli balimi ba kasooli jangu oli olunde naffe gule embuzi bobo sobola twala olunde gwatasobola tujja kujikulundira gwayagala okulima kasooli jangu okwate sente tukulimire kasooli okumanya ebisingawo nkubira ku namba y'essimu 0755 14 89 njiddamu 0757 144 189 jangu tukukugule okukukugula mu kuyiga okulima kasooli n'okulunda embuzi embuzi kyekyobugagga ekisinga okuba mu sente mu Uganda uyinza kiwakana nojja kikkiriza lwampaka ekiseera nga kyetoolodde
0: okay tweyanziza nnyo tweyanzege omukuku navu Kalizani Amos muna YPA kamutagende then mudakika ntono nnyo ngenda kuba negattako abakulu mu bitongole bikuuma dembe then nabo tulabe nsonga kizi balina ku meeza agenze ku mbuzi choma katoyolekera yawa yerubaga ye
1: nansana
0: nansana
1: nze kuye nansana
0: oyambuka eri mukafuka fogo
1: okamanya kasoi gukuma sente
0: eh
1: akakafuka tulam
0: kitufu okay tuyanziza nyo tuyanze ge Kalizani kankuleko gende tugenda kusigala nga tuuliziganya nze muzukuru wa jaja buda Kayongo Hakimu.
3: Madam, webale kungondeza bulamu bwange bannanga okwoza engoye tekyali kyangu gye ndi naye kati engalo zange ziba mpeweevu ate nga ngonvu olunaku lwonna
4: lwaki kyekyakutuuseeko Maria
3: bannaye madam okuva lwe waleeta Wayster Magic obulamu bwange bweyongera okugonda era ng'engoye zitukula mu mangu ddala ate ne zibeera mpeweevu olunaku lwonna
5: Wayster Magic Premium ye mukwano gwabo ab'enjawulo mu bulamu bwo awunya bulungi era ayoza n'atukuza Wayster Magic wanjawulo ku ngalo zo Wayster Magic afuula omulimu ogwandibadde omunene omwangu ennyo era omunyuvu ddala
6: Wayster Magic sabuni obwongo w'ebyewunyo omupya ajjudde ebirungo eby'enjawulo okuva mu bidiko ayongera ku byewunyisa bya mukyalawo gula Wayster Magic mu dduka lyonna oba supermarket ekuli okumpi wulira ekyamagero ekikuuma engoye zo nga nnyonjo nnyo olunaku lwonna
7: Gunjuka Nepal FM ngalino ye bangulyo lyabawumuze bonna
8: Gunjuka
7: Gunjuka Lenderera.

0: nyo mwebalire ddala abali ku kitebe kya police naguru mwebalire nyo mwalire kubanga kwe muri abali wandegea abali ku CPS na abali bitundu ebirala waliwo abali ku side y'ekibuli awo mwebalire namwe okubanga kwe muri kakati abakulu bamaze ddo kubanga batuka rero abakulu betulina bava mu kitongole ekizinya moto ekitongole ekizinya moto be bakulu betulina olunaku olwalero era kansabe mukuru Hassan asoke ababuzeko sebo tu sanyuso kulabako
1: amina sebo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: abatu dizafena sanyuso kubera na mu program eno rero
0: bitambula bitya
1: aburungi sebo
0: fire gamba chi
1: faya tena tabu tuwera o stand by ku genda wana witu iti dwa
0: nga situna pa kugenda wala umanyi forusi tubereno nga tu goberira maulire waliwe miriro ejibere yo jetutamanya nako nati nga mwaba faya nga mwabitigede muriro chigwe mwafembie yo okuzikiza
1: leroru no tubadeo na abana tujijia abana ngababiri omu mubinya yes then omuliro gwendese ndese ngabade basimbura actually nanye ngabiri abana so mbade njijia abano nabonga bagenda naye ngobude ngabubugira so njia kufuna nga mfurumye wano ogwo gusembye yo naye nga sigwe gusembye yo kubanga fetulu anemiriro trans sawa abiri munya so tusoma ndi kusembye ekiro olunaku lukya ina paka sawa mukaga gwekiro fe ebyaffe olunaku lwaffe lugalawo sawa mukaga ogwekiro ne tutandika olunaku olwenkya so tituna semba tukya ina sawa kumpi tano olunaku lwaffe lukoleki
0: lwekero wanzike
1: lwonzike
0: ogenze nokona ku incidenti y'abaana abagombinya tujja ne tufuna information wakati mu kutubuulirwa na ddala mu abakulu okuva mu bitongole ebikuuma ddembe okusinziira ku kunoonyereza kwammwe mulimu abaana abagwamu mu binya ebyo mu butanwa nga tebagenderedde abamu banyaabwe ne babasuulayo
1: kituufu
0: wakati mu kunoonyereza nga mu abaludde mu kintu kiki ekiviirako bannakazadde b'eggwanga bano okukola ebintu ebifaananako ebityo
1: kati ebintu ebyoyogera biva mu departments bili za police fe nga fire ugwa fe gwa kununura
0: bana
1: abana abo kuyamba tube kununura obulamu bafu bubere bwabwe bubere wo nayo ogwo kunonyereza ate ogwo guba gwe kitongole ekya CID fe kasa tujja obukugu bwaffe kwe kujjamu omwana bwe tumara kumujjamu awo nitukukwasa CID kukola investigations naye of course nga police
0: yes
1: tutegere ebintu byanjawulo so kati waliwo bamu abafuna embuto nga
0: tibayagalidde
1: lusi yalufunye nga luyagalidde naye nanyiriro n'alwegaana bwatuuka esaba z'okuzaala lusi n'agenda kutoyi n'akanyuga eyo omwana lusi namuzaale n'amulekayo n'avaayo ekyo ekiba kimu then abalala baba n'abaana baabwe naye nga estiiru kyekimu okubalabirira kubawa obuyambi kasita bugaana awo webaze bakola ki embeera neebasikiriza kukola ki kugira abaana abo mutoiresi webityo yes
0: waliwo abantu abali mu kuwuliriza radio eno
1: no.
0: nga tebamanyi kiki kiddako singa bakizuula nti waliwo omwana asuuliddwa mu toyi
1: yes
0: process etandikirawo ey'okununula omwana ono naddala nga tuviira ddala ku muntu asoose okufuna amawulire gano
1: kimu fe kati nga ffe obukugu bwaffe tubulina kati bawukubye bamusudde mu kabuyonjo for example tujja nitununula omwana kasita otukubira tugiramu mangu nitutuuka nitu

0: kusara kumabari ni tujayo mwana kabuyo njo ni tumuleka ngachariche na ye kitandikira wa
1: yes
0: rusa bantu ba mbano onyo mwana mwana gundi ingati tumukorache
1: ngasi tumuraba
0: tetumuraba kubanga omuntu wakenda ukole kichamu takirangirira afuruma yengo omuntu kubango kiri mu bwongo bwe na chikola na roza ante abantu babera nabo boba siru kati urusi omwana baba ogena no muteka yo na taandika kukora chi
1: okukaba
0: okukaba wansi omuntu na agenda yo na uri omuntu nga akora chi
1: nga
0: akabira mu chinya aona gamba mpulire eri muntu akora chi
1: akaba
0: wali wa akabire yo echo chiba chimu rusi nibabuza ah naye guni ngazi tumuraba rusi abana obateranye kubera bakujukuje waka nga buli omu babera bamukora chi bamukipinga bize kati umuntu baraba ah gundi nga atukipinga bize onlerunga tali wotarabika aga arazewa awo kunonyereza ni kukora chi ni kutandikirao rusi bagamba naye mukyaro oli nga abadde rubuto
1: tetukyaruraba ko
0: Urusi na bachara benyini betegeye umujara umugabade rubuto nazara umukazi umurara muraba nategerande ah uno akoze iki uno azadi nani yebuza
1: umwana
0: aliwa icyo nacyo nikigirawo Urusi nabantu gwa nga turabye umwana ubona wonga agende eri
1: tabanga gude mu kinya
0: aha so ibintu byanja uro nyo Wanga bana bagwa mu binya banji na kuzinodero tubali na babiri.
1: Eche buzibwa. Nti abantu bano bamala okukizula nti omwana agudde mu kinya oba agudde mu kabuyonjo.
0: Na.
1: Batero okwagala okola ogwo kugezaako okununula omwana ono nti nga polisi wejira
0: bagezaako na ye batukubira kubanga ekyo bakimanye omulimo tugukola bulungi nyo ruse moto kaza fwezi bazi tambula omuntu abuza nti omwana yagudde wa mutoyi kubanga bamanye nti ogwo mulimo fa baguli na muchi obukukukola so bateranye kutukubira mangu tuine namba za fe enkezi ngeza faya kati abachi ameni bechitundu ruse polisi ya kumpi omuntu kenyini kubanga fe na bwe tujja kuwanonga ku radio zamwe tuwaye namba ya fe eta yagara eya time ngeri noti munana noti chikumi abiri mwemu bibiri abiri mubiri kati ya omuntu akubira fe urusi nagenda ku polisi akali chi akali kumpi urusi chairman weche wechitundu kubanga fe tukora byona bwerere si kusente omuntu wa buryo asangidwa nga yatusasura government kubanga yatusasura ki emisara katubera ku lw'abantu aba buryo kukora emirimo ya fecho
1: nina kyesagara tubuse maso
0: yes
1: bumugendwa okununura abantu bano tugeze nga babayise
0: na
1: musanga abantu batudde butuzi nga balinze police je
0: kisinzira kumbera waruo ekinya bwe kiberanga kiri kumpi kujura Awo batukuma amiri awo baba geza ako kukora chi bakora naye wabera we binya futi atano futi ana nokura bayo ngatukora chi
1: ngatura bayo
0: tura bayo atenga bachi kuzesa so kati fe baba manya bayo kugube bafe batukubira mangu
1: awe mbadde njagala program muntu tugende okujonzika abantu bano bafunyemu ekyo kuyiga
0: yes
1: okugeza nadala kubinya byogambye nti biba sibiwanvu nnyo abantu batandika kawefu bono owokununula omwana ono
0: yes
1: wayinza okuba waliwo ebintu bye bakola nga bagezaako okununula naye ate nga byogera kuleeta buzibu awo njagala otutwala
0: ekyo kitufu kubanga kati fe we tutuuka etoyi tugimenya kati yo wabulijua abayagala kumenya
1: kuita wano mukituli
0: akumukituli yeti bobo kuba ebivao jokubye bigenda wansi byandi banga bigenda kukuba
1: omwayagala
0: kununura jukirante bamusuride yo muki mukituli yagenze direct kati bokuwe kukituli wano kitegeza ebroka ebifaawo bigenda bigenda kumukora ki
1: kumukuba
0: kati fera ekitali kye tukola fetujja ni tugenda ku mabali ne tufumule yoki
1: ekituli
0: awo ne tusiba omupolisi wafe tugita noti tuina engeri je tusibamu kubanga waliwo muguwa gwosiba kati bwoteka kwe kizito nigwe yongera dala kukola ki
1: okumyoyola
0: kukwenyweza kitegeeza bwabanga osibye engasi ebitufu bye tusiba nawe kenyini bwebakutawe batukugenda wansi
1: oyinza okufiirayo
0: kiba kikunyiga okusalamu kumpi ki emirundi bbiri naye ffe tuyina bino byaffe tubisoma tuziyita notes tuyina gye tusiba kusinziira ku mbeera y'omuntu gy'akoze ki
1: gy'alimu
0: tukola ekituli ku mabbali ne tumuteekayo wansi mpolampola n'agenda n'asooka n'atuuka ate nga tukomandinga kamanda y'abeera wano ku kituli kubanga eno bamuteekayo ono n'aba nga amulaba wansi kati ng'abuulira abali bweru mute bate ki
1: omuguwa
0: agende wansi bw'atuuka bagamba awo mubeerere awo akole emirimu gye n'akola emirimu gye yanga bano bakyakoze ki bakyakutte kutuusa bwamaliriza n'agamba haya musike kubanga yaba akola ki abaamulaba eno mu kituli eyo instruction gye tuba tukola ki basike mpolampola era baleme naawe okukukola ki kukutomeza
1: yes nyongedde okutegeera ensonga eyo waliwo bannaffe abasima enzizi zino eneekulungirivu nga luwanvu lukomeeri bwe bati
0: kituufu
1: ne batuuka eyo ne batendewalirwa
0: yes
1: oluusi abomodde amazzi ne gamuleeta sipiidi nga tasobola kugasinga awo singa embeera eyo etuukawo mu mbeera efaanana bw'etyo bano abali okumpi kiki kye balina okusookerako
0: kati ffe era emirimu gyaffe egyo gyona mirimu gyaffe kubanga waliwo bintu bibiri si bisatu si namazzi gokka gamuleeta misinde bw'osima kisinziira ku ttaka gy'oli kusima wabeerawo ettaka luusi kitundu kyaliko kasasiro kyaliko ki kiriko ekisenyi kati ettaka eryo liba liyiika
1: yes
0: waliwo bw'ogenda wansi ng'okyalima ettaka lino ne likola ki
1: nelikuyiikira
0: kati ebyo byonna tuba tubayigiriza nti bw'oba ogenda osofangako kwetegereza gy'okola ki gy'olaga bweba bakusa mpolampola ogenda ng'olaba waliwo wali kuraaka ate n'ettaka eryo tiritandika butandisi nti likugwire mulundi gumu butandika ng'obutakataka
1: nowulya nga bubomoka
0: kajja kamutop akandi kagenda olina okuba ng'ogamba aa musooke mukole ki
1: mulindemu
0: tulabe nibakusikayo n'okola ki n'ovaayo then waliwo bintu bibiri era ebijja waliwo basima leero nibagenda nibaleka nga basibyewo bazibye wano ku mumwa kubanga ebintu omuntu agwayo oba embuzi oba biki kujja nibigwayo naye boke batategeera nti buli bwoziba wano oba ozibidde empewo gye twandise okisijini mu luzungu okuyingira munda
1: kubanakinyeeri gy'obadde
0: kati enkya bw'otuuka ku makya bw'ogulawo toyingira osooka n'oleka empewo eno gye tuwumula eya okisijini etuwa obulamu
1: gyetussa
0: esooka ekole ki
1: ekirireyo
0: abantu balina okukkiriza oluganda tulina okulweza mpolampola tulutabula n'ennimi nyingi naye ng'ekyamaani kiri kimu nti bw'osima leero n'ozibawo enkya bw'okomawo sooka oleke
1: alindeko bbanga ky'okuli okukkirirayo
0: at least dakiika nga asatu bwe gati asooka aleke empewo eke wansi kubanga kati bw'ozibyewo tekyaliyo bw'oba ogezaawo kugendayo ojja kutuuka wansi ku makati obulwa empewo gy'okola ki gyosa awo okole ki otabusi n'ogenda bo abantu balaba ng'ogwa ne balowooza nti oba watadde buti oba kineda na ye empewe ve kubuze no suffocating awo
1: kiba kiwete
0: okuzirika nogwa nogwa yobugwi ezo ezo ziba principle kaibe to ibobose no si no garawo totu kanokola chi nogenda aha so eyeba chi eyeba principle then ikirara abaze batuka kumazi nga bagala kugajja yo nenga ne basara mukukoza sa pump pump ze bakoza balala eza petroli nga tomanya nti buli bwosika e pump e producing empeo gibaita carbon monoxide
1: yes.
0: Ate eta kati buli bwotu alaka pump yuwansi nojiteka ko
1: netandika okupika
0: aha omuka gwegira ne moto ka kenyini bobera mu moto kanga mu zino garage ze wafe waka noya chi moto ka omuka ni gubero nawe kenyini ufa kubanga esoka ne bruna carbon monoxide
1: carbon monoxide
0: so ebyo bibi bita abantu mu vinyi ebyo so mu byona tulina bobo mulimo go ogeza ko no gusoma safety puri caution is ebyo kwerinda ngo genda ukora ki omulimo gogo
1: waliwo benalaba basima ebinye ebyo nainga onakirira bamusiba mu eki ekisipi kino nga ekyembwa mu bulago
0: aha
1: ne bakimusiba mu kiwatu
0: tugita hanese mu luzungu
1: kati abasima eri nga ekisipi kino kimuli mu bulago mugundi mu kiwatu
0: yes
1: nga kyasigadde eno waguru
0: waguru kitufu
1: ekyo kintu nga mu abamanyi enkola eyo kiina kye kiyamba
0: nti kintumu oli bwaba ali wansi muno we waguru tamujja kw'amaaso kulwaki kitegeeza nti wobeerawo obuzibu bwona jukira nti omugwa gwolina guli kupule kino kye bakozesa kwetolooza novaayo mangu so kati bw'obeerayo olina okubeera ng'osigala n'enjogerezi n'abantu abali waguru kati ngaffe omuntu bw'agenda wansi tuba ne engeri gye twogerezeganya waliwo ogenda kilomitas nga bibiri meters nga bibiri wansi foot bibiri titukulabako n'okulabako n'akataala ktochi gye wagenze nayo naye ogenda n'etochi bw'oba oli otuuse mu kizibu ogiteeka waguru ntugiraba kasi toginyenyeza ddala tuba tulowooza nti ono ali muki alina obuzibu wansi omuguwa gwe takutaddemu kasi togunyeenya tuba oba otutegeeza nti kati mu training eyo ffe tufuna engeri gye twogerezeganya kyekimu bano balina okufuna training ku mulimu gwabwe ne bategeera bwenkola bweti ntegeeza ki bwe mba nkoze bwenti kiba kitegeeza ki kati ffe eyeba communication yaffe nti bwe tukusindikayo omuntu kukununulayo n'asanga obuzibu akola ki
1: anyeenya
0: tochi nga agitunuza waguru gye tumuwadde yokulabayo wansi kubanga batalabayo nezitegeeza nti afunye obuzibu awo nitukusikayo mangu bwonyenya omuguwa nitugamba afunye obuzibu mumusikeyo mangu so ebyo bintu eba communication yaffe nga tugenze okukola emirimu ekyo
1: nga mmwe ab'ebyokwerinda mumanyiddwa mu kuwunyiriza obuzi bw'emisango ne mumanya nti kino kiyinza okuva mu kalu nsambulira tetugenda kukikkiriza mulina enteekateeka ey'okuyimiriza abantu abasima ebinnya ebyo obeeyo temukiinako
0: tetugenda kujjako kati omulimu gwali kugukola bwe tubeera wano nga twogerezeganya
1: yes.
0: Tuli kubasomesa kuraba tusiima mulimu gwaffe wali kufaya gumu gwe bakwita okuziyiza okuziyiza ebigwa bitalaze ng'omuliro nga bino accident ze ezekinya obubenje bikyo obutabaawo naye tugukola tutya tugukola mu kusomesa abantu tugenda nga tusomesa abantu b'enjawulo kati nga gurupu bwebeyongaso a gurupu yaabo nga bakukora batuyita ne tubasomesa
1: kubwerere
0: yes kati ni tubawo kati nga redio tuwadde boti otuyamba kwogera n'abantu baki bantu bangi gye bali kubanga ffe tuyina ewaffe kye tuyita self contained breathing apparatus bw'olaba omuzimya moto atadde kagundi emabega
1: akatochi
0: akachi silinda kama mabega nikalinako nebino byogambye ebyemba biringa ebyemba byeteeka omubulago tukiyita kati bw'olabanga baka puleti yaffe
1: yes
0: kitegeeza ayina omuka gwe
1: gwatambudde nagwo singa eritagusanga yo
0: abeera n'ogugwe kati bwe tuba tubasomesa enkozesa y'ogw'omuka so that bategeere tugezaosa n'esayini zino ogenda nga wetegereza kuraka eriwa bikibiriwa ng'ogenda tomala gakora ki gatuuka n'ogenda bugenzi
1: okay tweyanziza nnyo tweyanzege afande Hassan waliwo obubaka buno bwe tugenda okufuna then bwe tukomawo tugenda tandikirawo naye bwe tukomawo nina wenjagala ontwale abantu abali mu kyalo baze bayita mu kusomozebwa okutali kumu ng'ate tebasobola kubakubira oluusi nga balabanga ekintu ekitono okugeza embuzi ye neegwa mu kaabuyonjo enkoko neegwa mu kaabuyonjo ennyana neegwa mu kaabuyonjo ng'alaba tasobola kukubira faya okukakkana nga bazivuddeko bazirese zikoze ki zifudde ng'ogyeko okuyita mmwe aba faya ogenda tuyamba waakiri obawe tekiniiki ezisookerwako osobola kujjayo otya embuzi yo oba ennyana yadde nga faya tendakola ki tenatuuka kanzi gye tutandikirawo
2: okoledde ebbanga ddene naye obugagga buganye YPA wetuli okuyamba okutuukiriza ekirooto kyo awatali kutuuyana weegatte ku pulojekiti zaffe ez'enjawulo ng'ey'okulunda embuzi ez'olulyo okola amagoba buli mwaka pulojekiti yaffe ey'okulima kasooli ng'amagoba ga buli makungula jangu mu agribusiness school yaffe tukuyigiriza ebyama ebigaggawaza ebiri mu bulimi n'obulunzi tambula naffe mu by'ensimbi nga weegatta ku YPA sacco eno yakuyamba okutereka ensimbi zo twegatteko leero ng'ojja ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Lubaga Road YPA Building, Opposite Access Building Enansana Naluvule, okumpi na mafutaga Prompet E Masaka, ku Kampala Road, ku mafutaga BNJ Ate mbalala, ku High Street Palace Tukubide, ku noti musanvu noti satu Noti noti, noti noti, asatu munya Oba noti musanvu musanvu nya Asatu muemu, asatu mutano, atano muemu Omulamwa kwa YPA, kusitula muntu wa wansi
3: Nakula nina ekirooto ky'okukwata ku ssimu ya Samusanga kuba anko neyiba we twali ku muzigo yagirinanga bwe nakulamu natandika okusomba amazzi ku kyalo ne nsonda ssente zange mpolampola nali ndyawo munnange nga mpulira nti ku tekino kasanga ti balina Samusanga ennungi nga ŋŋendayo nga nziraba nga nnungi ddala naye omutima ne guŋŋamba tambulako olabe n'ewalala eyo gye nagwira ku bafere ne banguza ekicupuli ky'essimu nabatwalira poliisi ne banziriza ekitundu kya ssente ze nasasula mukwano gwange okufuna balansi neewuuba paka lwe nakoowa era munnange wondabira wano nazzeemu okukima amazzi nga bwe nsonda ku luno nja gigula watufu ku tekino kasanga ti wali ayagala omukimira ku mazzi
4: onoonya essimu ennungi nga zikola ebya ddala genda ku tekino kasangati ku mutasa city mall balina n'ettabya eseeta ku sk mall ko ne nansana ku masitowa wabakwire ku 0-7-2-4-9-5-9 oba 0-7-7-4-8-8-4 okugula ku tekino kasangati kiyamba gwe
5: Umaze okuteeka trademark yo oba school board n'erinnya lyowakyusiza mu butongole mu gazette bw'oba tonnaba Uganda Printing and Publishing Corporation UPPC yiina weri okukuyamba leero ffe abasaasanya Uganda Gazette olupapula lwa gavumenti olukwata ku bintu nga legal notices bills statutory instruments n'ebirala eranga mu mateeka kampuni n'abantu balina okulanga nga bayitira mu gazette nga kino kiba kikakasa obwerufu bwabwe n'amazima mu bye bakola kati n'ebintu nga school boards trademarks deed policy, company notices, ne special certificates of title byonali teke mu gazette. The Uganda Gazette efulumizibwa buli wakutano. Ilango sobo kujifuna kumutimbagano uba kumatabiga UPPC mugwanga una okumanya ebisinga wo kuba ku noti munana noti note biri noti tano tano biri noti uba ku WhatsApp noti musanvu munana sato mwenda emunya sato sato biri uba chala kukuchiwanja cha Ferero UPPC Home of Security Printing.
6: Sibyangu Diary Supply Limited Gematago ka Gorino kuwaba nabo Ne familia yoyona Gasingane Mubitundu ebyenja uro Mugwanga Kudipo ya Finkuru Makai Lord Natete Masanaf Diary Okumpine Church Mperere Diary Kubyenyanja Ekanyanya Katwe Diary Opposite Kakumba Complex Kawempe Diary Okumpina Katale Bwaise Diary Kuchena Weru Kawala Diary Kukawala Road Samona Diary Kusamona Head Natete, Bitala Diary, Kubitale Natete, Kasanga Diary, Opposite, Karina, Konanywa Kumataga Sibyangu, Diary Supply Limited, Wojoka Kasa, Ntobadi Tonywanga Kumata, Okumanye Bisingao, Zina Musamusamfu Bidi, Anamunya, Anamumwenda, Chenda Mutano, Oba, Zina Musamfu Munanemo, Chinana Mumwenda, Asatu Mutano, Nkaka Munya, Sibyangu, Diary Supply Limited.
7: Katu kwanjulile start time zi sola S130. Ngene ringi sizo mutindo kwa sola wawaka. No kuleba TV. Start time zi sola S130. Ekolo kumaresawa nyingiko kubei raisi. Atenge ilikone nyongeza ya chanozi ku start time zi yo. Chajingo kumaresawa bili. Obina masanyalaze ibisana nechiro. Onyumirwe TV. Amatara. Kusano kuchajinge simu. Etulijane TV size asetumubili. Satellite dish. Okulie mikutuja start time zi jisobabu chikumi eje nyongeza. Kusimati oba special bokeh. Umulichano zaabana, umuzanyo. Kwa sana ilijize mpile jisinga ya amanyi, okwetululensi yona. Wefu ini startime uzi sola S130, kushirize mtuwa lukumina msambu ezi soka, uro sasule, kumisa tumeriri muli runaku.
8: Startime Solar, power your life.
9: Adhan, kuchukumusu mkutunzi mwenda. Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
10: Bamze Engineering Company Limited. National Development in the Power Sector.
9: Ngabali wa mune.
11: Echifuwa chikure medeko. Chikusiwa, chira, kira, techikutuka, osabubi. Na walina senyi ganga takugwako. Kozesa, lugave kofa and flu syrup. Ate gwalumi ziwa alusa zinga ziku isabubi. Ufune chiketo owa gasi murubuto. Kwe kozesa lugave alusa syrup. Musange mufama sene duaga shop sizo na. Liaka kasiba National Drug Authority. Allahu Akbar.

0: bajeta pale FM chikumi mu musamba ku musamwenda ekula eriyo muntu wa bulijjo mwebale nyo mwebalire ddala gye musinziro gena masodo kuba nti muwuliriza radio eno mukadde wange muzeyi Edris Lutimba awo ekanyanya wabali nyo kubanga kuoli ogena masodo kubanga ogoberera ajati semugenze nawe kuoli ku radio eno ogena masono kubanga ogoberera radio eno ajati Sophia Mutungo nawe bali nyo okubanga kuoli yes afandi Hassan
1: na
0: tu tunulide nga twagala owe ku bantu amagezi abaze baita mu kusomozebwa okw'ebintu byabwe nga bigwa mu binya nenga tebalina bugezi bonna ku ngeri gye bayinza kubijjayo tandikira
1: yaziza nyone yanzege ku fire brigade na kamara uko miaka 18 mu miaka 18 ejo tuze tufuna okwiti wakwenja urunga bokito kinyonyode ente tujye munyinji embuzi tujye munyinji ne kapa yes
0: ne kapa bwegwayo mugije
1: kati kisinzira ku muntu kwangi fetule kuburamu kati ngendo kimanya kintu kyabantu babulijo
0: yes
1: icyo tujye ne tukijyayo ne embuzi cyakya bugaga kyo muntu na ye kapa yo wari umuntu agamba nyina affection nechi ne kapa yange
0: kapa yange
1: kati ya utuku kasto fashetinga abana bano bagenda ne bakugirayo ekapa yo yo kubanga mulimo gwafe tujye yo bintu binji na inga biri ugu mulimo gwafe na ino na ekapa taka twajye ekapa biri kubanga omuntu aina attachment gyaina nechi
0: nechi sore echo
1: baze batukubira na yekati kujya ko ikena kugambye ruringa tutandika obuwanvu bwacho
0: kikuru
1: buliwa kwanga wali obuwanvu wali atene kinye kiri open tyo sobora kugamba ndi no tikiri covering ngatoyi wogamba tuwandi kwato omuti nosi bakose ngeje jigabo ekityo nosi ndika eri wasi ekapa nayo etegera
0: nti banonye
1: banonye ne yayo nosikayo na inga bwe kibanga kiwanvu bino ebintu si byakukola bukozi tubisoma kati yes tubisoma kubanga kati bwe bw'oboraba kyetukora nawe n'ogezaako kikole enkya tujja nga tukukola ki tukujjayo gwe lumu waliwo Masaka esemba bule omuntu yagwa muluzi omuntu nagamba nze mbitegeera natandika oba abaana b'ennaku zino babiyita ki
0: okuga
1: okupozinga waliwo bwe bagira machati amachati nze ye yabimanye nagendayo ate ye yavaayo naye yasigalayo nikujja omulala ngagamba nti ye yasoma ebyamazi ddala naye yasigalayo twakeera okujja olunaku enkeera twabajayo bona mulundi ki gumu muvaledam
0: nga bafu
1: yes yasooka yali agoba ensolo y'omu nsiko simanye tukize tutya yali agoba ensolo nga ayiga
0: yali agoba kaweewo
1: nagwa muvaledam omulanojo naye nabule nti yagenze kujjayo oli ye yabisoma dda kusingako ye mukuguko ku byamazi kusinga oli bonna twabajayo nga baki nga bafu kati simanye omuluzungu wenandikigira abazungu bagamba imitation is suicide bwogamba nti yagala kukola kyagundi kyakola wandi nga tomanyi sayansi gyakozesa gwe wandikisigalamu fe bino ebintu abaana tubasomesa myezi esatu nga bakajja kufaya okuyingira mutoyi muno n'ogenda ku muguwa kubanga tugendera ku muguwa naye omuguwa ogusibya otya omuguwa gwa gusitula buzito ki emiguwa gye tuteekako abaana egyo gisitula kilo bikumi awalisa kilo bikumi bimeka
0: bitano
1: bitano half a ton na yo mwana kuoteka ko wa kilo nkaka so muguwa guba tiguina nga kukoleki
0: guba gumala
1: aha kationo yewo mvurira muguwa enja agenda kuteka ko muguwa ogwa kilo chikumi omuntu abandi kukutuke agweyo afe then tu omuguwa tomanye bukade bwago bwajikachi femi kwa kefike tukoze sa tu ina ke tuita strands omuruzungu obuguwa obukoro omuguwa ogu obwafe teuwa buzingi lile bukate emiguwa ya feba no obuguwa obuferi paka kekusemba faiba obuguwa obulimu kati ugena kule takino kebazingi lile niwe kwa zaganya ugweyo katoja kugamba ate afande jihanda iya tugamba andi tukorenga bwetuti awontane kochi
0: umusango
1: okuita abakugu tichikumenya atinga tuina stations mu Uganda yona tetunatuka kubuli ngungo wabulisabu kaonte na ye mubuli major regions the major towns jetuli so nzemba njagala kukakasa abantu ekinya bwe kibanga kiwanvu togezanga kubiranga abakugubaje gwe mulimo gwaffe Hassan bwafunira obuzibu abafunira obuzibu ku mulimo gwe gwo musasura gwe muna Uganda baba kama bafe maba tusasura
0: okay tweyanze nyo tweyanze ge afande Hassan wali abantu abazze bafirwa obuntu obutono tono gamba nga waliti amasimu negwayo
1: Yes.
0: Ebyo nabyo mubijayo.
1: Era ko tukubira kati be kibe kintu cyo ngasibura mu. Otukubira n'ubwo ni de kintu cyange cyamani. Kigude muno abana bakijayo.
0: Simu yange gude yo.
1: Kastoji kaka savari ya yone facilitation yo mwana kubanga iki kintu cyo buraga jya bubu. Ogo kutegera. Fetu ko yabo mwana jya nakikora ki?
0: Nakijayo.
1: Nakijayo. Ebyo twabisoma, twabisoma kuyamba abantu. Era tuyino kubaya.
0: Waliwo ekibuzo kyentera okwebuuza omulimu guno gwe mukola ogw'obuzinya moto n'okununula ebyo ebintu gulina ekiseera we gutuuka ne gubanyumira
1: kati fe gutunyumira kati olaba kati ngaali ero kye nkugambye tutaasiza abaana babiri mu binnya bana kati buli bwogenda n'otaasa obulamu weewuliranga yegwe owuliranga kitufu weyagala kubanga oyambye kununula obulamu bw'oyo omuntu kasitoda nti otaasiza ebintu by'abantu gwe weewulira eri nti olina kyokoze ku bulamu bwaki ku bulamu bwa muno ate kyetwagala nnyo kubeera ku nsi kuno essanyu lyono olijja ku levo gy'oyambye bano
0: Okay, tweyanze nyo, tweyanze ge afande Hassan. Ah, mulimu ebintu bye mpulira ne nkutunulira wano ne nga ddala sajja bano bakola emirimu. Naye tewali mulimu gutaliimu kusoomoozebwa. Wangambye omulimu guno ogumazeemu emyaka kumi.
1: Si kumi. Kumi na munaana kati nga kumi na mwenda.
0: Kumi na mwenda. Kiki ekyali kikunyeezezaako wakati mu buweereza buno?
1: Kati fe bwoba okola emirimu gyaffe ekigambo kimu kyojjamu kwe kunyiga naye nga tusoomoozebwa luusi abantu bakwise waliwo omuliro wano ate n'otuuka ne bakuza atoze kukola ki tutegeregana
0: ne bakubuuza batya
1: oze kukola ki atenga akubuza si akuise rusi ni bakota na mayinja ni bunu na chi
0: imotoka zamwe
1: imotoka imotoka kibunu na tibagimanye nti sente za abwe imotoka yabwe kubanga imotoka emu yo muliro kati eri ku mutindo egura bilioni bili plus bilioni zimeka
0: bili
1: ezo ze milioni 12 na nomusobi kati oli kujono na sente za muyi wa musoro gwa wo musoro oli kujono na elimu kuyamba abantu na yenga nebyo bononera tunabitegera ruwa kubaffe tubera wali ewaffe tituli bakatonda ndi tujja kubera mu buli kifo okumanya de sawa zino wali yo muliro eno tuduke tugende tukorera mukutuita kati wa abantu banji baloza nti buli muliro guba kuri mino ndi bajja okusiba nti ubagu wagukiza
0: singo ita police
1: so buli aha buli muliro gubera wo ruza abantu tibagala okora ki
0: kuitegeza police
1: kutegeza police nti wali wo muliro wan naye guba remerera either aita wa boda yakuba nagamba anganda ba wano muliro kubanga feturu ano muliro gwabwerere abantu government yetu sasura ki umusara kwafe yetu abetu kozesa kati buli muntu wavunanizibwa ali free ku reporting omuliro wage guli kasto tutegeza burungi notu wa direction zentufu kati feruso zanganti omuliro gutandika wano nigumara kumbira kikasa twana
0: kati wali abaka
1: wali atutegezeza kujja kubwe gumara kubale merera kati awe omuntu wagulabe eri frame naraba omuliro waguru nagamba ah ndaba omuliro waguru eri ndaba kikati bwe tujja kati muntu nabuza mubadde wa kati fu wado yagala tutegere tutya nti wali omuliro wano nga totukubide nga tututegezeza sawa ze bategeza mu zitujidemu ate kye kyamaani kyewunyisa kiri nti fwe bw'okuba esimu tuwandiika enamba yo y'esimu mu kitabo kyaffe n'obudde bw'okoze eki bw'okubiddemu era omuntu agenze bw'atuuka akuba banaige mwansindise nkoze eki ntuuse era ne bawandiika kati ekyo kifo kye kituyamba kulaba omuntu amaze bbanga ki mukubo kutuuka kuki kumuliro ozanga bakubuza waze ukola kyo badde wa kati ng'otutte dakiika taano oba mukaaga muki
0: mukubo
1: wagenze ku speedi ya hirihiri kutaasa naye kati bali kubuuza oja kukola kyo badde wa ekyo kyekimu
0: ekyebuuzibwa wakati nga mugenze ku buweereza buno
1: yeah.
0: waliwo abantu lwe batuuka ekiseera naddala okubabuuza ebyo bibuuzo ono nyeki olusi nga balaba muzi n'emmotoka nga temuli mazzi ekyebuuzibwa oba okuba baba bakubidde misinde nga temwetegese bulungi oyinza okuwekanganga naawe emmotoka gyodduse ogenda nayo temuli mazzi
1: kye njagala kunyonyola kiri kimu teri akoseddwa yali atubuuziza nti muze kukola ki neda era basigala basiima kujjako kati bano abavudde mu nsonda endala nibajjawo ke baanise mu luzungu ba bystanders bebabuuza muze kukola ki naye oli ali mu bulumi
0: nanti biba byamusobedde dda
1: kati bw'otuuka n'ozikiza era akugamba neyanziza neyanziza nnyo muntaasiza lwakuba kati luusi mutuuka omuzigo gwe gugukyali kukola ki kujja nimuzikiza omuliro gwo muki mu muzigo gwe yadde ebintu bingi biba biidde mu muzigo gwe muba mumuyambye ebyaba neiba kukaaba n'erinnya lye omuliro ogwayo kyebyange gwava ewagendi ogwayo kyewange nago gwava ewagendi y'omuntu ono aba tabiraba yabalaba nti mwazikiza omuliro mu muzigo ate ebintu bingi mu muzigo ogwo gubaddemu omuliro bikoze eki biide kyatalaba nti muyambye
0: kino afandasani kankikubuuze nga kiri straight waliwo lwe mugenda n'emmotoka ku siini nga tezirimu mazzi
1: ekyo kye mbadde njagala kutuukako kya bulimba tekisoboka kubanga emmotoka zaffe we ziyingirira nga ziva bweru we wajuliza obwa amazzi nepaakinga ng'etunudde era gyeraga bw'okuba emmotoka zaffe terevasinga
0: esimbula busimbuzi
1: ogula mu maaso neyitoye neekola ki negenda kujjako abantu kye batanategeera nti emmotoka zaffe siimugga omugga gwe gubeera n'amazzi saawa bina kati emmotoka zaffe zirina kapasite mutwalo gumu gw'amazzi mitwalo amini lita kakaaga z'amazzi lita 14 z'amazzi lita 12 zaki ez'amazzi na yenge moto kaya fe e inaka paste kukanyuga lita mutuwaru muda chikanya yes e moto kaza fe ziri naka paste e kanyuga lita mutuwaru gumugu amazi muda chikanya
0: ishtegezo rusi gagwa mbuguima
1: katikisi nzira kulevo josanze kumuliro katifo musayansi ya fe jetuso mesa abano umuliro buguta andika wano noja kulwana umuliro osoka no gusoma guva wa guragawa kyo yagara kugusara yo guleme kuwekura chi kweyongera yo katibwe gubanga gwamani yo noteka ko akapira katono kuyiwa mu mazi olinga ali kufuka mu muliro tugenda kuzikira kat okoze so mudumo chi
0: omunene
1: kumotoka guleme kusobole kukanyugayo amazi agawera wachi urabenti je kugenda kweyongerera waliwo okuzikira okukoze chi okuvadewo kubanga orede eno je guva gumaze da kuchachi ebintu bide kati gutaste lige guraga tiguraga yo kati omuntu yego araba nti oyio na amazi zupid kusara yo muliro kweyongera kati narabe eno mabiganga gukiyayaka ya batamanyi sayansi nti okoze chinene kutasa erije gubade kukula chie
0: gubade guraga
1: gubade kuoche ebipya no gule keno nga guli kuocha chie
0: ebikade
1: katibu uwe maze kukusara yo hao no chuka no taandika kati kuzikiza guno je gubade gumaze kukula chie nge gubade gumaze kuocha hata waizo jakubo zikiza je gumaze kuocha enu nga buki akura chie nga buki ayongera kati ngogenda ngogobele la bugobelezi Mwetu kutani kila mwaso, nitukusara yo, nitutanika kuja, jekubadi kwa mazi ukulachi, jekubadi kwa tani si ukuhochi. Tewali motoka, ya levu de kufaya, ngete ina mazi.
0: Ok, insongu ndala, hapa ntujibatiro kwe murugu nyako, inamba za mweze mugabe za faya.
1: Naam.
0: Hapa ntubazi kubako na iti mwezi kuata.
1: Kisi nzira, na inga fe ya fe. Kumpozi inga bakuba. E namba yomuntu.
0: E ya faya bajikwata.
1: E ya faya jena kusomede. Tuina jetuita toru free.
0: E jiwasomye.
1: Tieta aga air time. Eyo eva noti munana noti noti.
0: Eyo bajikwata.
1: Obo yogera nafe direct.
0: Nginda jiku bako.
1: Jikuwe baje kujikwata lako.
0: Kare. Linda kono. Mani eno radio ya njawulo kredi ya
1: zandari. Kankuwe na ambazo kubazona.
0: Soko mpeke yemu.
1: Soko utandike neyo. Tutandike. Noti. Munana noti noti. Chikumi aviri muemu. Viviri aviri mubiri.
0: Viviri.
1: Aviri mubiri.
0: Eno baji kuata.
1: Yei baji kuata. Egeenda kufaya. Yela baku gamba fire and rescue services. Hello.
0: Kanji kube kumpulire. Njagalenda buba baji kuata.

0: muriro yonaje tugenze tusomache
1: muriro
0: muriro
1: kati bana Uganda bana abamu abawulira kuzimu ha reporters emukola ne bazikuba mu ebituli buba bava kuki
0: nze sikiwuliranga
1: Hassan
0: kubanga fe
1: nadalezo butale
0: report ya fe bojikola omuntu niba wakanyi jebe wakanyiza bakuita mukoti era nogenda yo nowaki obujulizi bwo ng'omumanyi ku nsonga z'omuliro nosomesa abantu omuliro gutandika gutya otegeera otya nti gwatandikidde wano gwaranze gutya kugenda gye gukoze ki gye gwagenze kubanga luusi abalala abo yandiwakana nga tanabitegeera naye bw'obimusomesa bulungi n'abiraba agamba mbadde mu ki
1: ngenda ku ekyokulabirako bwana Hassan naddala reports ezitera okukolebwa ku muliro oguze gwokya obutale ab'obutale nga bavayo bagamba nti ebifo byaffe bino baliko ababyokya abagala okutusindikiriza okutujja wano oluusi ate mwe ne mukola ripooti nga mulaga guyinza okuba gwavudde ku masannyalaze n'ebintu ebirala bigwa mukole wayitawo akabanga katono era ne wabaawo atwalawo naye ng'ate ripooti yammwe eyogera kirala
0: anti kati kiri kimu gumbuuza kulwaki
1: bayokyezaawo
0: kulwaki masannyalaze ninzijja ninkunyonyola bulungi era nawe kyenyini nga weesemba nga onsemba ndi kyoyogera kiki
1: kituufu
0: in other words tutandika wamu nitutambula bulungi si ono waide omuliro nti ye taata ninkulaga bulungi embeera
1: wayeyabalusi
0: naawe nokkiriza nti kyekyo ekituufu siwulirangayo aba nakagenda mu kooti mirundi nga ebiri esatu kunyonyera bulungi emiriro kusinzira ku ripooti gyenkoze ki
1: gyowandiise
0: yempandiise era badde bantegeera
1: tweyanzisa nnyo tweyanzige katusooke tufune obubaka buno tukomewo ate tufune ebibuuzo okuva mu batuwuliriza bakubuuza ebibuuzo ogende maaso n'okubanga obyanukula
2: Kaedi umekio, skipa bita teri uonji geta tolu. Gite ni flefa.

0: Skyview. More flavor, more fun, more fees.
1: Hijja yemu kumpa jinsito norwecho yetage kitongole ekitegere nkwata yabalamazi mukubatambuza nibubudabuda Firdaus Haji and Umrah Services Limited tutegeza abantu mwenna abanala magomwa kagono ti programs za umrah za gwadda muje ku ofisi za fei e Kampala tusangwa ku proti namba nya ku Market Street opposite ne roofing okulirana Jamaica Hardware jukiranti feba kasangwao era bategere nsonga ya hijja Firdaus Haji and Umrah Services Limited tukutwale Madina atenga tukusuza mungiri ya chikungo okumanya bisinga walk 0703 Nana mwenda, chinana, abidi musatu. Unakulu joo kujukira bulijo.
2: Congratulations,
1: we unakulu ayamba lorweiro, uru amatikira. Bulikuwe filiza, we auliranga kwa mugaso. Na ye digulio, ntandi kwa yoka, kusipi e Uganda. Tuka kasanti digulio, ya mugaso. Tukuwa kukugobo mtindo kwensiyo na, mkubale bitabu nebi ensimbi. Obutukira dala kubusiness za Uganda, nukusinga o. Uka kasanti banga liyo mwala mbitabu, nebi dotobie vye milimo, bikusasura. Funo wigili sobo mtindo kwensiyo na, kusente sobuka.
2: Future Chief Financial Officer.
1: Londa CPA Uganda. E suboka. Eri kumutindo. Ere manyidua. Ukumanya bisinga o. Chali do mtimba gano guafe. Ku www.icpau.co.ug. Oba kuba kusimu. Noti nye munya. Tano nya noti. Emu biri tano.
3: Aha, Amina, waga tegede.
4: Atagaliwa.
3: Munange, waliwo kampuni ya insuwe zimbidwa kumusenji guaba sidamu. E tuse mu Uganda.
4: Olimba nawe.
3: Akuno sikulimba, kampuni ya insuwe yaba sidamu gudwa wo nga yetamini insurance.